tatakuza kwambiri kuti tomvera kuti muli pamenepo kumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Tathamanga limodzi maprogramu osiyana-siyana ngati pali pene pake pamene palakika ndipepese kuti pepani. Munthawi yonse munali ndi ineyo Efrem Tedau ndipo amene ongolera chilichonse kunchiniku ndi Graciano Kojeri ndi Clayton Banda. Pirizani kumvera maprogramu otsatirawa. Tionaneso mulongo akalola, ineyo ndapita.

0: Omvera konse konse kumene niyo muli tirandire ni programu ya chikudziweni pano pa Radio Mosambiki. Muli bwanji nangalano tsiku likuenderani motani mkonzi komanso mulutsiwa programu iyi ndi Noah Chilimampunga ndi nthawi imene ndimakubweretserani alendo osiyana-siyana kuti tiadziwe muwadziwe. Achikulire takulandirani pano pa Radio Mosambiki. Muli bwanji?
1: Ine ndili bwino, kaya inu muli bwanji?
0: Inenso ndili bwino nditu, zikomo mukhalewo masuka?
1: Ine tunda masuka kale.
0: Nkutheka kuti Omvera ena azindikira mawu anu, koma ina amene sana azindikire mawu anu. Mungatiwawuze kuti inu dzina anu ndani?
1: Ine dzina anga ndi Samuel Patricio Alfredo Malola, ndi mwachidule timangoti Samu Malola.
0: Mwachidule mati Samu Malola, chifauri dzina ondreita, likapenda muna sanka kuti mudziri gwiritsa ntchito pa zina.
1: Uli gwiritsa ntchito pa zina.
0: Chabwino. Inu pa moyo wanu watsiku ndi tsiku, mumapanga chiyani?
1: Pa moyo wanga watsiku ndi tsiku munthu uneye, ndikozena kuti ndimajambula nyimbo, komanso ndimayimba, ndiye kuti kuwonjezerapo ndimaphunzitsa ngati mphunzitsi pa sukulu inali.
0: Muli ndi zaka zingati? Mukuoneka kuti ndinu achinyamata, ndi zinthu zimene zizokuchulukira?
1: Kumbali ya zaka ine ndi munthu oti ndabadwa 1996.
0: Oho.
1: Pamene padali pa 6 May.
0: Kutera uri muli pabanja.
1: Ine ndiwo kwatira.
0: Ndi mafoto kuwuza kuti ntchito zimene mutchulazo production, kuimba komanso ku sukulu sizikuchulukirani, sizikulemerani. Nthawi mmakwanitsa bwanja kuyigawa?
1: Ya, popeza kuti chidayambirira ndi nyimbo. Kujambula nyimbo so kudabwera pambuyo. Ndikuzabwera opozitsiyo. Ndi kuti china chilichonse chidapangika mu nthawi yake. Ndi magwiritsa ntchito nthawi. Ya, pali nthawi yoti tili ku sukulu, ndi paliso nthawi yoti apatopanga za music.
0: Kuma mumatanganidwa kwambiri, imapezeka nthawi imweni yopumula?
1: Imapezeka.
0: Kucheza ndi banja?
1: Kapena
0: mayi amakhaula kudandaula dere, kuti abambo sakhala pa khoma?
1: Ayi, ine ndiwe okakamirika, kuti ngati okanilira pa khoma.
0: Kumasewera ndi mwana?
1: Kwambiri.
0: Mmamuli ndani?
1: Melikizedeke.
0: Melikizedeke Malola.
1: Amenye Melikizedeke.
0: M2.
1: M2.
0: Records. Omvera ngati mwango tsekula kumenedzwa kuti imene ndi Radio Mosambiki tikucheza ndi Samu Malola mnyamata wa zamayimbidwe katswiri pa saundi. Ndi mfana ndi wachichepere koma ali nditi ndevu. Komanso ndi bonito.
1: Zafika mbele mwe.
0: Achikulire. Kuimba inuyo munamba liti, muli ndi nthawi yaitali bwanji mopanga zamayimbidwe?
1: Ya, kuimba kuyamba kwenikweni kuti ndiyambe kuimba ndi 2006.
0: Ai, kalero.
1: Nde ndimene ndayamba kupanga zamayimbidwe izi, umapeka nyimbo, umalemba ti nyimbo iti nditi. Ya, kenaka 2010 ndimene ndalowa mu studio kujambulitsako nyimbo imodzi.
0: Nyimbo yanji imeneyo mumayikumbukira nanga mdakali nayo?
1: Ilipo ndipo imakumbukira komanso ndimene imasungidwa kwambiri pa nyimbo zonse chifukwa ndi yoyamba. Imene timaitchula kuti palibe wabwino ena amangotchula kuti chitsiro chifukwa choti makamba za chitsiro. Ndiye koma mutu wene wene wa nyimbo unali kuti palibe wabwino.
0: Palibe wabwino. Palibe wabwino kuimba kwa Samu mungati kumenya freestyle mari ja nyimbo imene.
1: Ya imene imati abwana wayawa msamangu waona ndi maso analopempera koma anasiya ataona umphawi wachulukira pa moyo anaganiza zopita wasinganga mulungu kwira phiri kusala kudya kupemphera anaona ngati zochedwa anabwera kwa wohombeza chuma china wafika anayiwala mulungu awa mwini wake mulungu wa mwamba mwamba.

Kokali kuimba kuda chita Big Jota fuleni Bulukira mbwalo mwachitritu ya murumbala Munu zambezu ya makamaka mpimba Za sapemu mbaimba mbava ndimbava Masezi kumulimiza pia kutani Angafuna kutuwa kubira na kubira basi simuntu kutuwa kumyindira Nkabe sawa sawa pina na mfiti Sawa sawa pina na nkazi Wakuchita mwindushu mga nsanga mwindushu mba muzi Haa Kumpasa pia kumotoka alama foya ntundu wanji sisi za chizungu ngole za chizungu baba angafuna kucha kuchinja na kuchinja basi na mamuno nangu. Baba ntuhaniwa disawa sawa mitimao sikutuwa munangwa changhabe pinachitika epi ndachita kulodzwa. Adalonga ndi dani luu atuhule ndi ntima asa kunyengeze asa kunamidze kutuwa ndi ufiti. Pine pindu tatawa. Atu Nangkabi yes and

Ati nzero zako ndazo akali nifano. Usafuna kujia pia pezi basi. Unaguma na nkalamba pia chama neta ye. Tamga na motokala ache na nyumba ache. Wati ndio nkazi uno ya nafuneni. Kodi kali pikali tikapangwa mbu mwambu mamuna kumpanga. Mwanawe nkazi ya sapisa mapiva pene pita. Mwana kazi kushena nikabiri. Ana pia na kava chinchinu nkampanga.

Radio Mosambiki, nyumba ewele siyanchiga ushatete, ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumba ewele siyanchiga ushatete, ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumba ewele siyanchiga ushatete, ikulu utsanchinyanja.